ụmụwa ọprinsigwu ilo elaska mume nwa osina mena ndị otu egwu m all the way from Austria na-ewetara na omenala special ọka o si mee anọ na omenala ma kwudosi ike na omenala maka na ọ bụrụ anụ ndị ọcha ha nakwa eme omenala nke ha megharị onye n'isi ma werekwa ịgba ọtọ na ịnya anwụla oge stọma wee chọọ ya mma. A sịkwa na omenala ndị dịrị ndị ka nke anyị wee dịrị anyị onye nwe egwu bụ Maazị Ichie mezuo nwa Okoye arụsị maka aja o kwuola ya sị na ịhapụ omenala mewe omenala elu na ụwa ga-adịrị gị njọ mekwa omenala be nna gị ka ụwa wee dịrị gị mma nnukwu Maazị kara aka udo dịkwara gị ya.